0: على النبي خيرايا أزني ما بي علي ربي مزني ونطمت له التزمت ضرر الأمراح قيد من ملا أقلحين.
1: صوفي أنكي وحببت صب لوف إليه جمتي موم التجرد فوتي كوتي لب لدلي على وسياحة أكتوكي سياحة موي أوجي والي صوفي di gis kim tani yalla yi di ci waru tal xaw mi niki ñu bax ñu batay moy sofiya yi lo lepp nak neena teewul señ bi yalla ko bëgg lo won xam xami nit yalla yi soploko futti ku ci lepp lu bokku tak yalla ba set ci wetch ak di wërelu ci suuf si ndax gis kim tani yalla yi nak ni ñu bax ni daan defé lolu don nako def boba fa kana ta nekkon yu naw yaw di xétalé fi ibaratihim ci seeni wax yi wayu polisuté wi génné almahani ya mahnaya addiqaq ya di way sew wayashhuru tammi way bilisanihim shenu lamé yana boba daana wax wax yu bari yo xamné day melni wax yi nitu yalla yoyu lé di fegnaal mahna yu sew yu aju ci mahna tasawuf moy xam xam ni ñu bax ñoñu budé way itam ci awayam day melné way ñu bax ñoñu lé ila anistawla dem ci bonot halehi ci kawam sultanul himmati ngoru yitteja wala katanu yitteja ala haliyati ji aji kawé fa aqama te mu taxawal wa harraka te mu yengal wa sakkana te mu dalal wa daa te mu wote bi latafatin and ku ñewante ila halehi dem ci mbiram
2: neena nak bi serign bi deme ba nga xamne yittey dem ci yalla ko yobbo ci not nako mënatu ko téyéti bobé nak la tambalé di ko fégnal ndank di juñu fa nga xamné fa la nara jëm té ku bëgg and ak mom rek and ci ak mom ku nangu wutit tok dem saw yoon té bayiko mom mu dem
1: wala mustafala ba nga xamé nak ëpp na doolé xalé ci mom al amru mbirma sada kharna bi muradihi ci ak na melam wa dahate mu wote ila himmatihi jëm ci téem ja suma jamaa top mu dajale al ashaba andandoya waqamati mu jog moy waqamati mu taxaw khatiban bir mu bi aji khutba mo tammi dante aji sukandiku ala hukazi hasmin ci dokku dogu hukas moy ab dokku aw yat hasm moy dogu daldina ala yegal man kana ku nekkon sahibana di andon tek nun di and ak nun li taxalu ngir jangum kesse ngir xamlu fal yanzurna set li nafsihi ñal bopam wal yadhhab tana dem aisha fu ko neex wali yi tana tap moy na delu li jin ci ciam ci aw xetam ko man arada ko beug nak ma li nga xamne aradna nam nan ko fal yasir na dox bi sayrina ci sunum dox wali yaqum tana taxaw bi amrina ci sunum bir ba sunu ndigal yena ban bir bi dewe bu upp doole ci mom munatu ko laq nak diko daldi fissel dajale mbollem nya fa nekkon te di xamlu mune len a amna kat nu yalla yeesal ci man bis ni tay ji ko xamni jangum kesse kesse rek man xamone mo la fi bayyi kon man nga yeey ko seeti fu ñu jangé jangum kesse kesse ko xamni nak li nga xamni ci la nu yalla duggal te moy am yitté jëm ci mom ak yobbo ci ko xamni lolu ni nekk ci nun and nga ci nun mu nekk ci yow kon dara di and ak nun lu dem tak am wax lolu nak su man fatala top mu wolbatiku dakhilan bir muy aji duggu taam ñu def su man fatala kana fa ñu def ci ta tombe ki dafa def su man fasala top mu facc waye maxna mi du sore fa awqahati duggal kalaamuhu wa xam ja al ashaaba dongaya wala andando ya fil muqimi ci aji taxaw lo ja al muqhiri ja aji toglo ana da wax li bu nopp daldi jek jek daldi fatu fasasa duggu ci bir nak bayi leen ñu set kenn ku ne lu muy def wax joju nak neena dafa reuy ci ñom lol ñum ko don wax ba melni dal xamatuñ luñu def ak luñu baye bi ne nangam duggal nako ci luy joglo ko toglo moy mbir mo xamni dal daray jaxal lol ba day mané bo togué mune la joggal bo joggé mune la togal fadu tarabu te ñu baj baji yebbu tarabal ak baj baji shadiran bi aji tara bay na man digënté ko xamné yam sarifu dana wëlbatiku ko man ak ko xamné yebbu xa dana dess ma xoo and ak mom ko man ak ko xamné yam na ko dana ay khalilahu kharitam min adh-dhahab ci dem wa man ak ko xamne yamna ho dana ko ay min al-baqa'i ci dess te moy tok neena gaay dal dañu wuté lool amna ci ñoo xam dañu dogu ci tok té kuñu mëna téyé walé la am ñu dogu ci dem té kuñu mëna yobalé la kullu zalika lepp lool rek wa sheikhu té sëriñ bi mom sakitul aji nopi la la yasalu du laaj musam mun ta aji dogu la yit la yataraddadu du dengi hatta ala ba delu al amru birma ila zahabil julli jëm ci demuk la upp ci ñoom wa baqa'il khulli ak desuk la gëna neew fa mbir mujj dal neena señ mom na ne pat rek bay leen la ju baxam yow loy def ba nang da bay rek dogu ci dem dogu rek mom way na mujj nak moy la upp ci donga ye dem ñibbi sété fuñu jàngé ji ba ñibbi seen kër ñeena ñe nak des fa tok and ak mom ci lim bëgg haza moy li moy mbir mi ñi la démé won
2: neenañu bu señ bi wax donga yena len man kat jangaletuma jangalem kesse lima jëm nak kumu doynu and ci kumu doyut nga séti fo jangé jangum kesse neenañu da ca bolé né digël moko bayiko ci yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam né ko yaral sa talibé yi ci yitté ju jëm ci yalla way bu len jar ci jangum kesse momi talif day ñëk woné né xayna da ca am digël ci loola ci yonenté bi wayé dana ca tek né la amna ku doy kuma wax né ma yonenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moko dox digël loolé dana ko léral légui sax ci kanam né nañu yoro gi sub aljuma la woon tayet ci atum 1302 la woon ci bo topé gaday gi taxul nañu wax wan wer la ak ñaata fan ci wer wa neena ñu tam bokku na ci ñinga xam dañoo tok serigne ndam abdourahman lo ak serigne massamba diop ak serigne adama gey ak serigne daru assane jay ñoo dal neena ñu bokkon nañ ci ñeral di tok and ak serigne bi doylo ko ci la mu nek
1: wa qabla hasa ci ñek li kaana nekkon a sheikh serigne ba fi hayati abee ci dundu bayam ba sharaha di tambali fi ta'lif ci talif fi loxolo mi ci xam xam yi an naqliyati ko jog toxal al sharhiyati ko jog yor panazama tem way waraqatil imam as-sanusi waraqat bo xamni al imam as-sanusi moko defon akhni ma ngi jublu ummal barahin liñu tudde ummal barahin fatalaqahu ti awko way te jël ko waliduhu wajuram bil qabul ci nangu wa sarati mu mujju yoxri u jangale bi ci mom bagal muy ak wéci min nafsi ci wessar wa min an-nafri ñeena ci ñek lolu ci jamono yi bayam di dundul señ bi tambali won di talif ci xam xam yi nga xamne moy xam xami shariha yi jotton na talif nak yi mu lay wax niki li ñu tuddé mawahibul quddus defal nako boba da fekk bobu li al imam sanusi wessaron dañ koy woyé umul barahin dal dikoy way tudé ko mawahibul quddus wajuram bëc ci lool mu jëna sax wajuram da nan jàngalé mawahibul quddus bayyi téré ci saan ba muy waraqatu sanusi ba umul barahin ta mu jëon tek ko fé di jàngalé bi señ bi talif sami'tu de gëna a sheikh señ bi yaqulu muy wax né inna sheikh nak señ bi al walid kay wajur aqra jàngal na dalika nazma wa wale way ibnayhi ñaari doomam ñaa Cheikh Thioro te moy Cheikh Thioro musmuhu ci turam deug As-Sayyid Muhammadul Khalifa moy As-Sayyid Muhammadul Khalifa wa Serigne Afé musmuhu turam itam moy Ahmadul Mukhtar ene deug na Serigne bi ci bop mu neema wajuram muy mamor jangalon na Mawahibul Quddus ñaari doomam ñi moy Serigne Cheikh Thioro ci turam deug moy Muhammad Al Khalifa ak Serigne Afé Mbacke ci turam deug moy Ahmadul Mukhtar wa nazamate mu wayon kitab al imam al ghazali kitab al imam tirib iman ba al ghazali te al ghazali allazi bi nga xamne yu sama def nako tudde bidayat al hidayah wa sambahu te mu tudde ko mulayyin as suduri aj noyal xol yi su makhtasara ho tok mu gatal ko baxdu ci gannaaw ba wa sambahu te mu tudde ko munawwir as suduri aj leral den yi ba xol yi bi tarikhi hami sharadin bi tarikh hami sharadad ci datuk atum sharadat ci soy moy junni ra moy ñaari temer dat moy juroom ñen fuk dal moy ñent tax bind ci kanam arbaatin wa tis'ina wa mi'ataini ba'da alfin ci gëna abjuni hijri bi ko jog gaday day wone rek señ bi talifon na ci ay jawono tere bu mu tuddé mo lay yunu sudor fekk na la won ci saan mom al imam al ghazali mo talifon ci saan la tuddé won ko bidayatul hidayah señ bi way ko nak legi tuddé ko mo lay yunu sudor ganaw bi nak bu far ko gattal tud defar ko benen definu bokku tuddé ko mu nawiru sudor bo mi talif mo lay yin nak mom xane moy lu yag la on ni ngi tombe 1294 hijriya ci le señ bi talifon mu lay yunu sudor ganaw bi nak lako soppi mu nawiru sudor manam bi tere bobu deme dem ba nga xam dal ak amati ci bu wër sax yombatut dako soppi mu nawir sudor waye wut nañ lol lol ndax mu layir mom da fekk mu dooro jog di lambatu mu nawir nak mom da fekk mu ag ba nga xamé ni ag na ci agu kay wa xamné waxi ni day wuté lol lol dat bo mu wax na ci hijriya te moy 1294 bu dañ atum tubab du sori 1877 suma jazbata sigari top jazbata sigar tuma الجوهر النفيس طب الجوهر النفيس نظم وين فيه تمام نصر الإمام يسر الإيمان بالأخضري وغير ذلك أقلد اللولو يعني بقنا جتير يم تاليفون بياغا ياغي جوهي جامونا لن يتو دي جذبة الصغار ومبليغي مول ننكو ننكو يجاي لك الجوهر الجوهر النفيس ممسيونا بباخ باخ بليغي ننكو يجانغكا متسارو اللول ممنا جسال الأخضري موكو ديفون ميوسر mom señ bi nak mu soppiko way yu mel ni dal ak yenen bobu la ko talifon ci jamono ibayam di nek ci dundu ana jamono ibayam di dundu suma lamma sadaqahu top ba nga xamé ne deugalante nak mom al ashabu andoya hala muwafaqatihi ci deponte ak mom hala muradihi ci nameram nga talaqa yekna bihim ak ñom han hali tadrisi bayiko ci mbirum jangalem kesse ila hali tarbiyati jëm ci mbirum tarbiya wa tarqiyati ak wu yegge neena ba nga xamé na ñen ña tok nañu te way ci lim way bëgg ko lim bëggale ko lim bëgg rek dafa daldi and ñoom awé len ci yoonu yalla di len tarbiyat len tarqiya te bayi jangalem kesse tax ko bayi jangale waye jangale mu and ko yar lay doon
2: nenañu namu doon tarbiya donga ya moy donga yi neewal seenu lek ak seenu nan ak seenu jaxaso te bari tuddu yalla ak leggey ngir yalla lola mo doon aw doxal yi nam ca tarbiya ga ngir seen xol set ba meuna xam yalla meuna dekkul leer yalla
1: qultu waxna ni wala yabhudu du sori ay yakona bu nekké hazali bi izni ci ndigal min rasulillah bayiko ci yonentou yalla bi sahibul hadrat kay borom hadra ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bal li fi nek sax had akhbarani khabarna ma bahdu ashyaqina len ci sunu serign ci wax wote mom sabtun ku sax la siqatun te ku deugar la ni an shaykhna ka serign bi xala waxon na la ho ñal ko ne ko inna nabiyyan ka yonentou bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shafahu wa qandina ak mom bi xawli ci waxam ja ne ko rabbi na nga tarbiya ashabaka sa dongo yi bil himmati ci yitte wala turabihim te bu len yare bi dar ci njangum kesse mahama and ak la nga xamne sax in dhamma tapuna ila zalika jëm ci lolé min ma ci la nga xamne yu da def nako gis yusarrihu mi khabati bi ci mom fil qasaid ci bil qasida yi
2: gis nga mom mi talif mu ne khultu wala yabhudu an yakuna dal di jall melne kon da ko wonton ba xam señ bi li da ci am digal moy baye gi jangalem kesse tay tarbiya bolé ji waye gis nga ganna bi mu ne ko xamni wonuna ko doylo nay waxam neena ma yonent bi moko waxante ak mom ne ko rabbi ashabaka bil himmati wala turabihim bid dars te neena momit ci bopum sax bo ne jang yenn qasida yi daga ci gis lolou mu wax ko xapatiko muy lu wéré wér misla qawlihi kam waxam ja man nga ni misla man nga ni mislu
1: melne bam ne wa min haja ibni abdullah bok na ci kimtani domi abdullah ja salla yal ndol ted nga alayhi ci mom bi salamillah andak doli wolu yalla baqin aji dess moy faahili salla adha akuk leralna ardahu sufam si bil awliya ci ay waliyu ila al qiyamati bi spench wa kullun ta ken ku ne ci ñoom waliyu mengona sunnatahu sunnam sa wa sanaha te mu ñongal sunnam sa ham bidahin walis ay bida han bidain bokku na ci nak tabshiruhu begalum nga khadimahu aji legeyam jile te moy ki wax di fasdah ci fasdah xaral leralal tasal ñu deg
2: ena bokku na ci kimtani yonenti bi ta ma ngi ñaan yalla doliko salatu ak salamu yalla mi nga xamne fu mu tollu di bayyi ci kaw suuf ay wali yo xamne ñoy leral suuf si ba la ndam ak kefeur du ko yaq bokku na ci kimtanam begal gi ma begal man mi nga xamne ma di ab liggey katam ci lako yalla joxon te moy fasda bima tu umar neena bokku na ci kimtani yonente bobu begal gi ma begal man mi koy liggeyal nema fasda bima tu umar ja nga xamne mom la ma sama borom waxan ci alquran rafatale nalako yor samal moy lako yalla waxan ne ko fasda bima tu umar wa ahrid hanil mushrikin maytam yonente bi rafatale nama lolé lol nak moy amaraho digal nako salla yalna doli tet nga allah yalla khalihi ci mom fil ali ci bir ñoon ña war sahibi ak sahaba yow man ak kep ko xamni walahu mengonte nak mom digal nako bi an yuallima ci mu jangal ci mu xamal yoonu yalla al muridina talibe wa man ak nga xamni yaqbal dana nangu minhu ci mom an nusalla bi rega min ahli zamani ci ñoon jamano wa annahu am nak mom aw salahu agale nako han takhliyatin ci gannaaw bam ko sumé ci lepp lu degowut ak ngeureumul boromam agale nako li rabbi ci jëm ci boromam mubashiran bir mu ngi aji begal ko bi tahliyatin ci takayale ko lepp lu koy manale ak boromam neena yonante bi dama wax ne ma talibe yi ak kep ko xamni bëgg na mané ak boromam rek xamal ko yoon wa ndax yow la yalla samp fi kaw suuf nga wootuma wootu gaay baax yu fi nekkon kon wanal talibe yoonu yalla kep ku dik tam nang ko labiré wan ko yoonu yalla ci sa wa jamono jojulé té li kat neen da fekk boba yonenté bi tagalé mak lepp lo xamné damay tay mané ak sa borom ba nopi takayalé ma lepp li tax ma mané ak sa borom ganna ba nak lama jox ndigal na ma yaama wut ci kaw suuf wanal nit ñi yoonu yalla wa tax mu ni qawluhu wa xam jojé mu ni bi fasdah ci fasdah yaani dafa jublu fasdah bima tu umar fasda kharal leralal tasal moy amara digal na allahu yalla amara digalon allahu yalla nabiyahu yonantem ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bil ijhari ci biral ga bi da'watihi ci wotem ga bahda an kan ci gana ba mu nekke yaddahu di wo annas nit ni shiran ci laqo shiran wa ma anahu mahnam nak fi haqi ci aqi serin bi mom moy annahu nak mom lamma kamulat ba nga xamene matna la ho ñel ko wirasatuhu ak donna mom yonante ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi ikmalillah ci matalu yalla taxala kawena wa zadahu te mu doliko bastatan katan fil hulumi ci xam xam ya wal hikami ak hikam ya wal anwari ak leer ya wal asrar ak mbod ya wa qawwahu te mu degeural ko ala hamli a'ba'il wilayati ci yanu dis wilaya ga al kubra ga gëna mak amarahu digal nako bi sadhi ci xarga moy ci wax ga bu wer wa da'watil khalqi ak wo minde fi ila liyadi jëm ci wëru bi ci mom wal akhsi ak japp ga xantu jele ci mom wal wuquf ak taxaw ci nda amrihi fa ndigalam wa nahi akuk terem neena fasdah bima tu umar yalla ko wax yonenti bi ci alquran ndax yonenti bi ci ngelbenum wote gi dal wote da ko dan laq daw ko fissel ganaw bi nak yalla ne ko li ngay wote wax ko bu wir xapati ko te bul faale ñi nga xamne ño lay wedde ka dingat moy fasda bima tu umar wa ahrid hanil mushrikin mune lol nak budé ci walu sëñ bi mom bu ko yonenti bi ne fasda da ko bëgg wax ne ganaw bi nga xamé ne yalla def na la nga donuma donaguma sekk yalla matal la ci gep wal muy xam xam muy hikam muy leer muy secret may la doole jey tax nga mëna yanu wilaya gu magga mag wa bobu nak neena da ko yonent bi nekkon degam ñi la deme digal na la nga wo minde fi ñu ñew laq ci yow nga digal len téré len wax len lepp li tax ñu mëne ak seen borom té moytu lo len lepp li tax ñu ñaka mëne ak seen borom motax nak sëriñ bi doon woté tay waxtané liko yalla defal ngir ñu xamné mom buntu bi yermandi la fa xalaté mu wax né nasaha nocci na man yalla mi nga xamné yafhalu dana def yafhalu ma yasha lako sop nocci na al huluma xam xam ya wayumnaha ak seen barké li ya jëm ci man bi kawni ci ak nekkam al halima di aji xam ja ena yalla mi nga xam lako sop lay def mo jël xam xam yi ak barké xam xam yi jox mako hafistu mokal na ma lo xamne sina ñogalef nako hadid dafatiri walis kaguyi fala tekun kon bul nek bi fatirin di aji xamtalu had khidmati walis wak leger neena yalla xamal nama bu xamal ma lo xamne nekul ci feggu yi jess ko ci bind kon nak yow mi bëgg ma nek sa borom ñewal leggeel ma ngir yalla ndax nga am ci lolé a'taniya joxna ma al mu'ti aji joxe ji bi jahil mustafa ci daraaje ka ñu tan salla yalla doli tedd nga mom yalla xalihi ci mom bi salamin and ak doli wolu istafa gu tan nako aji joxe ji nga xamne ku ko neex jox la neena moma jox ci daraaje yonent bi barakatul qur'ani barke al qur'an wal hulumi aqam khamiya wa qadat mu wamat yumnaha sin barke ila ta'limi jëm ci samak xamle neena yalla mi joxe moma jox al qur'an ak xam xam yi ak seeni barke ñom ñep nga xamne ku bëgg barke al qur'an ak barke xam xam ñewal jëlé ko ci man yaqulu dana wamat allah yalla ila tawali fi jëm ci samay talif asrar la ilaha illa allah sekray la ilaha illa allah neena sekray nek ci la ilaha illa allah mom la yalla yi wamat diko def ci bir sama talif yi xamne sama talifi sekre la ilaha illa allah mi ngi ci te yalla ko ci def nasaha nocci na li jeme ci man wala sey yeen cheikhou tuddu nocci minni tuké ci man wa innani tanaka man himan karange la bi ci mom bo ma saxonté di aw wëru kay ene yalla day dindi lu bax dima yott waye lima jox ci lu bax du ko dindé ti mukk di yow bu fenen tayit xamal dama ne ma karange la wëru kay la bo xamné ku ñew wëru ci man rek mucc nga aru nga zalika lul fadlullah ganelul yalla yuutihi dana ko jox allasi ka nga xamne yashaahu dana ko sop wa qalatu mu wax li ñeel ma dama xul neel lu wëerul bi ci man neena lolu ganelul yalla ku ko sop mu defal lako man nak momako defal ba nopi neema ñeel jaami yalla yi na ñew wëeru ci yow ay limu ci na moy amarani digal na ma rabbi sama borom an usarriha mu wëeral bi annani ci naka man malazun ab wëeru kay la wahiman tay karange wa mafsahante di ab buru kay waye buru kay batay moy wëeru kay rek moy laqatu kay faman arada ku bëgg al khair aw yiw fi kil tay daareni lako mo li def waye fi kil tad daareni budé ci walu luxa mo gëna wër moy ci kep ci yari kër yi fal ya luz na wëeru bi ci man len lolé mu né wa innani bihi himan wa mafsah ak wa khalil yaqul bi luz señ bi da ci leral ne sunu borom mo ne ko ma la def ngay wëru kay bo xamne ak muccu kay nga ku bëgg am itam yu adna ak alakhirah ni ñew wëru ci yow sama xala top mu wax mom señ bi ne faasa taxena muridun ab talibe qadahu bu bo mat nako allah yalla ila ta'alluqin jëm ci aju biye ci man way khaza tadana xej bil ilahi ci xewal ene bepp talibe bu yalla wo mat ba nga ñew japp ci man day yalla baxina la tax da nga am xewal da nga mucci tam tey ak ëlëk fa sa taxena muridul talibe lam yamal la bop yokatut minni ci man bima ci lo xamne yahusu dana laqi bi ci mom khayra man din gën ji xewal ene bepp talibe bu ñew ci man japp ci man te delu wato gannaaw da nga am li gën ci li ñi am fa sa taxena muridul talibe la da bu wëru na bi ci man bima ci lo xamne yafo xu dana kawé ma la nga xamne dana fo jorton nako billahi ci yalla jariya mi sama dekkale ar rafiqi te andale ne bepp talib bo xamne wëru ko ci man te yalla tax da nga am lu kawé sa jort faaw kullu muridin bepp talibe yalodu bu dana wëru bi ci man ya sahadu dana taxé wa innahu tanaka mom mubahadun kuñu soril la min al adha ci lor ene bepp talibe bu wëru ci man rek xamal ni am nga taxé té lor mom dalay sori faaw li kulli man yel na kep ko xamné tahallaq ajuna bi ci man najatu mucc min kadari dunya ci nax naxi aduna wa fi yawmin najati ak ci bisub mucc ba ak ci bisub mucc ba wa fi yawmin najati ak ci bisub mucc ba ene bepp talib bo xamné aju nga ci man dal mucc nga fi ci aduna ci lepp li nax nax te mucc nga it fofé ci alakhirah buñ ci aggé da nga mucc ci lepp lu fay ragal suma bayena top mu leral ni an mu'minil jinni naka way gëmi jinni yi fi hasrihi ci jamanom tahallaqu ajunañu bihi ci mom fa qalat mu wax li ne bi ci man tahallaq la aju allazina nga xamne aslamu tup nañu way don nañ ay julit min jinni asri ci jinne sama jamano do na man ci lutul nga xamne lam yuslimu tubuñu yene señ bi wol beti ko na leral ne jamono jam nekkon dal mbolem jinne ci nekkon te gëm yalla dañu ñew jeppuli ci mom def ko serign mu ne nak kon ñi nga xamne ñoo nek ay julit ci sama jinne jamono ñew nañ jeppuli ci man ñi nga xam duñu ay julit nak jotew ma ak ñom dara suma hadra top mu moytu lo man ñi nga xamne ta laqo aju nañu bi ci mom min al idbari ci ak wan gannaaw bahd al iqbal ci gannaaw ak deggmal si fa qalat mu wax li neena señ bi nak waxna lol li gëna ay té ku nek war ko moytu moy ñew japp ci mom monopi wëlbeuti ku wan ku gannaaw dem di sét leneen ba keneen lol wal mo lol dal mom dis na lol ba mu diko moytu lo watax mu ne waylun toskare liman ñel na ko xamne tawalla daduna handi walisma muddu benen bir mu wi aji won gannaaw baxnal iradati ci gannaaw japp ak talibi ci man wa sabarate mu muñ handi walisma ene kep ko xamne ñew nga ci man ne japp na ci yow gannaaw ba nga won ma gannaaw rek nonu en toskore lu reey reey ak muj gu ñaaw ñaaw rek dik na ci mom xamne kon lolay dogal ba lol da ko wax rek ngir yalla ko def buntu yermane muy xamne ne kon ku ñew ci buntu yermane bu melni mom gannaaw ba nga won ku gannaaw nak kon so tour rek da nga na ñak yermane faaw faaw tuma bayyana top mu leral mom serigne bi lahum ñel len haddal iradati deug deug ak talibe wa ma ak la nga xamne yuridu dana ko nam al muridu ab talibe fa qalatim wax li
3: haddul iradati deug deug ak talibe bi qawli sadati ci waxi sang ya tarkul muridi moy bayu kanam yalla ma la nga xamne halayhi nekkon na ci al hadatu ada ba nga ne halayhi nekkon na ci al hadata ci ada mu ami mahnam fil adati tumaru joxu ho top delom ga nak ilal mo ota di jëm ci lañu baxo qabla wusulihi ci ñeuk ak eggam kal irtidadi mi ngi melni ak murtad fa gaay yu bax yu xam ya deug deug gi talube neena day jema bayyi ada ada nak moy lek na nga bëgge naan na nga bëgge nelawé na nga bëgge waxtaan xaxalo ak na nga bëgge yoyep da koy bayyi neewal ak lekkam neewal ak nanam neewal ay nelawam neewal ab jaxassom nga xamni yoyep la cey lor mën ta ñak rek la cey def waye du wajal nelaw niki lal ab lalam tedd tok di xaar nelaw dedet bu de lekki day lek bu yek ne lek na rek daldi bayyi bu de nan day yek lek bu yek ne nan na daldi bayyi neewal jaxasso ba te bari nak tudd yalla lolu moy tambalik ak talube tayit neena kat bu talube bi defee ni bayi lepp lu yalla jog teugmal yalla lata muy ag mu jek jek walbeuti ku melni nit ñi lolu mom neena dafa dis fi gaay yu bax yi lol ba melni xaw nañ ko jappi ak murtad xeyna sax du ko doon ci nitu kesse rek waye teugmal yalla dal ci ni ñu waxe gana ba mu walbeuti ku nak ñak yitte lol ci yalla bayi yoy yep mom melni nit ñi lol dal xaw nañ ko jappi niki ak murtad way wi ci top nak mo teunk far ak talibé mo id ngir al muridu aji nam ja yalla muy talibe ba la yuridu du nam abadan muk ghayra ridha arrahman ndare ngeureumal aji yereme ja haysu qasada fum man di djublu manam deug deug talibi moy ko xamne deugut lumay ngeureumul yalla du gess lumay ngeureumul yalla nga xamne kon day sax ci wajib ak man doob rek waye lu melni haram lu aram ba makruh lu ñu sip ba sax khilaful awla lu wutek la gëna sax yoyep da koy sori sax rek ci wajib ak man doob ak lu dagan la nga xamne moy tax mo meuna def wajib ak man doob
1: ki wul yalla nak bu deme ba am yalla mom dana meuna delu wat ci lek lu neex ak jaxaso bek yoyep ndax xol

0: yalla dimbali le ba ngi indi fi defi juma ñu tudde du fi tudde kalimatu la ilaha illallah seigne moutara sigir ngeul islam fofu mom def naka fa seigne mamour kere bi ñi demé and ndax dama santat sama borom bi seigne moutara di tek pose première pierre gabon bi ñu andone biñ ki ubi jit mak seigne mamour ñu andando motax fofu motax ma di ko ñaanal yalla subhanahu yalla do liko sutura may ki wër ak guddu fan may ke mu meuna taxaw liggeeyu bayam bi ba ben sheytane bañ ci dugg bi jay rasulullah yalla may ko magal ak sago seigne moutara yalla nuko yalla fay li nga wax ci bitim rew nek soxna ci meun na ci wax meuna yow bu suba ndax dama le bañ tadal ndax bitim rew seigne moutara dafa liggeey l'islam dafa waxtu wu demé dama ñu amerique bu mu yëngu bu yëngu en septembre bobu seigne moutara donc mo fa mënon am ñew di joggé central park di dox ba 125 di waxti te mu ni wax ni mom joxe ndigal buñ fa yëkëtu la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam seigne moutara dafa sigil l'islam seigne moutara dafa doxal l'islam lool kulul islam rek kep ki julit rek war nga wërbeutiku ka sant yalla sant ñaanal seigne moutara yalla do liko xel fu moutara bi jay rasulullah ndax ku sagal l'islam
1: jere ngeen jeuf kon mu nek mbir mu ama am solo bokku ci étape yi nga xamni ni kenn mënul ñew fi ci ndiarém ta ñewo fi ndax danaka mom moy li ci ëpp solo kër gi nak ñu fatali ne wa kër serigne modou moustapha mbake ñom ñokay saytu ak itam wa kër serigne bassirou mbake ndax deg ngeen ci bir wax ji fi nga xamne fi la serigne bi wacce liggéey serigne moustapha bassirou mbake ak itam wa kër mam cheikh issa dienne bokku nañ ci ñi yeslat liggéey bi way itam fele nga xamne mom modou juma yi serigne touba ji nga xamne diir lu mu nek ndiarém fal doon def julli juromi wa kër serigne modou moustapha ñom ñoko yoré ci bi tam fi la wa barsaq yi nekkon ak yeneeni mbir yu am solo yo xamne ni amna fi ci bir kër gi xam ngeen tam ndiar waxna la ni dekk alcorane la daray kamil bek juma jek lepp comme nanko touba amé di daray kamil ni lako ndiarém amé mu melne ñom ñaar dekk yi ay cheikh lañ dekk yi nga xamné bokku nañ ci gënal serigne touba fi ci kaw souf di pak yu nga xamné pak yu sel lañ kon ñu ngi sante bu baax di gëreem ñepp ñi nga xamné japp nañ ci liggéey bi tay fi ci biir ke serigne touba gi ci ndiarém ba mëna yemb ndax xam ngeen ni jëli fi ay image lu xawa xawa jafé la touti way tam ñi ngi sante bu baax baax ñi nga xamné duggal nañ ci seen loxo ba talibé nekk ci bitim rew mën ci tek seen beut ñi gëreem baax itam way xar la yi nga xamne ñum lañu andalon tay ji mam Thierno Fay ci cadrage bi di gëreem serigne Sooy bu Mbacké Mar ci montage bi serigne Lamine Touré ci ñiap ndal gi di leen wax benen yoon ci yeneen étape ci spécial ndiarém seen web tv.